0: sa mga wak.
1: Dati ba kabutan na mo?
0: Butet ko na mo aba dua mawa. Aba awa buyuang. Dua wak ketina.
1: Oh, gitu.
0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakangku ha?
1: Alah, kumabak. Lala, lala, lala, lala.